Om Swastiastu Rajang Semang Radu Dedane. Ye mawali titian iki di kape ngarengan para pasawitra sareng sami rekalanin acara duwene acara dagang gantal nggih.